0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni
8: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
10: let's put on some love and nostalgia.
11: Going special and heartwarming.
1: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
12: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
13: Wonderful morning.
12: Wonderful morning.
13: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Plegan y Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Teka, ano meron sa kisame?
5: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: A wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan, kaalaman,
5: kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
6: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang report ng RP1, sinabi ni dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group, Colonel Raymond La Chica, handa siyang humarap sa impeachment court matapos siyang paulit-ulit banggitin kaugnay sa paghawak nito ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag na ipinalala ni La Chica na hindi kailanman siyang tumanggi na humarap at maglahad ng testimonya sakaling siya ay ipatawag ng impeachment court. Nakahanda siyang ilahad ng katotohanan salig sa mga umiiral na batas at limitasyong pangsiguridad. Sa ibang balita, binuksan naman ng Marikina City ang 31 bakanteng posisyon para sa school counselors. Layo nito matugunan ang mental health ng mga estudyante. Bukod dito, nagtala din sila ng mga tauhan sa public safety and security upang umalalay sa pulisya sa pagbabantay sa paligid ng mga paaralan. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, ang mga hakbang na ito ay para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel, bunsod na rin ang mga naitalang insidente ng kaharasan sa mga eskwelahan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika.
11: Republika ni Juan.
13: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Di ko kaya ang limutin.
0: More music.
1: Bakit labis kitang mahal?
0: Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito, republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Sumasailalim na sa importation process ng Bureau of Customs ang ikatlong 8-car electric multiple train unit para sa North-South Commuter Railway matapos itong dumating sa bansa kahapon. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakda itong dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City para sa Malolos-Tutuban segment sa sandaling makumpleto ang pagpoproseso. Tiniyak ni Lopez na magiging on-track ang konstruksyon ng NSCR na makakatulong mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Target na DOTR na masimulan ang partial operations ng NSCR para sa rutang Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan sa fourth quarter ng 2027. Pumanaw na ang country singer na si Dolly Parton sa edad na 80. Si Parton ay nanalo ng 11 Grammy Awards pati na rin ng Lifetime Achievement Award. Ilan sa mga classic na awitin niya ay ang Coat of Many Colors, Jolene, at I Will Always Love You. Si Parton ay naging isa sa mga best-selling female artists of all time kung saan nakabenta siya na mahigit 100 million records. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: Request.

0: 99.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: Yan ang choice ng Republika mo. Sa ating Choose Juan.
1: Choose Juan.
0: Like and follow mo na ang 87.5 Republika ni Juan FB at TikTok page para makaboto sa susunod na Choose Juan ngayong Lunes.
1: Choose Juan.
0: Choose Juan.

0: more music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
0: Juan? Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
7: 87.5.
8: Ang Republika.
9: Republika.
10: Republika ni Juan.
11: 87.5.
12: Republika ni Juan.
13: Ito na request mo, Juan.
14: One request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Ang Philippine Coast Guard ay nagpadala ng oil spill response personnel at mga

0: duty sa mag-range sa 15%, 25%, at 50% sa mga 700 na produkto ng U.S. Ang U.S. tariff sa mga nagsimula na mag-collapse ang pag-uusap ng U.S. at Canada. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
10: Your music.
0: And the music of everyone. Pop, pop, pop, pop, pop goes the world.
10: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: 87.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. Hey, 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your

0: Lecture?
1: Na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s.
0: Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC,
1: Manila Hotel,
0: Philippine Plaza Hotel,
1: NAIA Terminal 1,
0: mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal,
1: Transfiguration Church sa Bukidnon,
0: gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters.
1: At marami pang iba.
0: Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan?
1: Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura.
0: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
0: Juan
1: Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Planong magpatupad ng hybrid security framework para sa mga pampublikong paaralan ng DepEd sa layong mapanatili ang seguridad at kaligtasan doon. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, pagtutulungan ito ng mga school guards, barangay tanod at ng pulisya, gayon din ng mga makabagong surveillance tools gaya ng CCTV. Layunin nito na tugunan ang kakulangan ng mga security guard sa pamamagitan ng pamamahagi ng tauhan batay sa dami ng mga estudyante at pangangailangan ng bawat campus. Sa ibang balita, mahigit 42,000 na sasakyan ang nabenta sa bansa hanggang Hulyo. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association, ang sales nila ay tumaas ng 2% month on month. Ang shift naman sa electric vehicles ay patuloy na tumataas, 29.5% ang increase nito sa Hulyo, kumpara ito sa 18 points ng kaparehong buwan noong isang taon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
3: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Huwag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
5: With our lunchtime lugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: pag-ibig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republican One. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nag

0: Republika ni Juan!
1: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
2: Uh-huh.
1: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
2: Huh.
1: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan,
1: kaalaman!
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
1: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Makakapekto pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, pagbugsubuksong malalakas na pag-ulan ang forecast sa Zambales. Maulap at kalat-kalat na ulan forecast sa Metro Manila, Central Luzon hanggang Palawan at Antique. Maganda na ang panahon sa Visayas at Mindanao. Wala nang minomonitor na weather disturbance o cyclone sa PAGASA. 32 degrees sa Metro Manila, maaaring uminit ng 40. Kahapon, dinakala ng House of Witness ang OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ng Senate Impeachment Court na pinayagang questionin ng private prosecutor. Ulat ng ABS-CBN, tumistigo siya sa request ng confidential funds bago ihanda ang physical and financial plan. Sa Inquirer, inulat ng out-of-pocket expenses at obligasyon. Ulat ng Inquirer.net, pinagpaliban rin ang testimonya ni DepEd Special Dispersing Officer Edward Fajardo matapos i-validate ng Senate doctors na medically unfit itong mag-appear. Ako si Grace, para sa One Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita sa 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw, taas noo nating ang kinin, ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
7: Music for Everyone.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
0: Ikaw.
14: Ako.
0: Tayo.
14: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
15: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo.
7: Ang boses ng ating Republika.
0: Republika.
7: Sa 87.5.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
7: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
7: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
7: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republikani Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3.
2: 1-2-3.
3: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Nagsasagawa ang Office of the Ombudsman ng lifestyle checks sa higit 100 individual kasunod ng direktiba ng Pangulo na gawin ito sa gitna ng mga issues sa flood control projects. Mulat ng ABS-CBN, ayon ito kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sinabing maaaring marami pang masubject sa lifestyle checks dahil aktibo nilang sinusundan ng impormasyon tungkol sa mga tao sa customs, sa LTO at iba pang ahensya na income generating kabilang ang BIR. Balita overseas, pumanaw na ang country music icon na si Dolly Parton. Siya ay 80 years old. Mulat ng NBC News, kinumpirma ng team niya ang kanyang pagpanaw matapos harapin ang maiksing laban sa cancer at namaya pa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang 60-year career, bumenta ng higit 100 million records ang Queen of Country Music at nanalo ng 11 Grammy Awards na ginawa siyang isa sa best-selling musical performers of all time. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
0: Everyone.
11: 87.5.
0: 87.5.
12: Republika.
0: 87.5.
13: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
14: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
9: Your music.
0: Music for every Juan.
14: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
14: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
14: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
6: Huh?
5: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
6: Huh?
5: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
6: Uh-huh.
5: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan! Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
8: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
5: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nagbabala si Department of Migrant Workers Secretary Hans Gakdak sa mga naghahanap ng trabaho sa New Zealand na i-verify ang mga recruitment agencies at job offers para hindi mabiktima ng illegal recruiters. Ulit na PNA sa isang interview niya sa pagdalo niya sa Philippines-New Zealand Friendship Week celebration sa Mandaluyong, nagbabala rin ang kalihim sa mga illegal recruiters hahabulin sila ng DMW. Sinabi ng kalihim na nagsagawa na sila ng 30 closure operations sa Metro Manila at tutukuyin na ang illegal recruiters sa labas ng NCR. Balita overseas, nagpulong ang top diplomats ng Iran at Oman para talakayan ang pangangasiwa ng ship traffic sa Strait of Hormuz. Ulit ng AP, ito ay matapos ma-disable ang isang oil tanker sa coast ng Oman na nagbibigay diin sa patuloy na panganib para sa shipping companies. Sinabi ng dalawa sa joint statement na pinag-uusapan ang proposed framework na isasama ang joint temporary navigational corridor at pag-clear ng mines ng dalawang bansa. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
7: 87.5.
12: Republika ni Juan.
13: Republika ni Juan.
9: Pit-pit ang isang gitara.
11: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
8: Habang nakatambay sa kanto
14: at nagkakantahan pati dayo.
6: Kaya tawagin na sila
4: papunta sa tagpuan ng masa
15: dito sa ating tambayan.
10: Sa Kalye ni Juan.
19: Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
20: Republika.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Do we wanna get rocked?
8: Di lahat ng tambay,
9: walang magawa sa buhay.
8: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
10: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Itong republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Umabot na sa 31 ang bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati na rin ang habagat.
8: Ulat ng GMA, ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. 2.2 milyong pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa siyam na rehiyon mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon hanggang Metro Manila at Mimaropa. Pinsala sa infrastruktura ay nasa 5.5 billion pesos, 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Nakapagbigay ng 1.4 billion pesos worth ng assistance ang pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sinimula na ng transport caravan ng SSS sa Metro Manila para ilapit ang mga serbisyo nito sa transport sector at commuters. Ulit ng RP1, sinimulan kaninang alas 9 ng umaga sa 45 SSS participating branches at venues sa NCR. Maaaring kumuha ng SSS number, membership registration, household employer registration, data updating at iba pang serbisyo ng ahensya. Maaari ring makalap ng impormasyon sa mga programa at bagong polisiya ng SSS. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
6: One Balita.
1: The 80s.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
8: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa Kalye
0: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
4: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
2: Aha.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan,
5: kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Masinigpitan ng DPWH ang requirements sa pagpaplano ng infrastructure projects bilang bahagi ng reformang ipinatutupad matapos ang mga issues sa flood control projects. Sulat ng RP1, sinabi ni Secretary Vince Dizon sa budget briefing, lahat ng proyektong isasama sa National Expenditure Program ay required na may approved program of work at kumpletong supporting mandatory requirements kasama ang validated geotag photos. Ayon sa Kalim, hindi na pwede ang dating ginagamit na tabletop coordinates na hinahanap lang sa Google Maps. Ngayon, kailangan ang kunan ng letrato sa mismong site ng project, district at planning engineers. Sinabi ng Ospital ng Maynila Medical Center nitong umaga na full capacity na ang kanilang emergency room dahil sa tumataas na bilang ng mga pasyente ng suspected at confirmed leptospirosis. Ulit sa PhilStar, ito ang ikatlong ospital na nagdeklara ng full capacity ng emergency room dahil sa sakit kasunod ng anunsyo ng NKTI at San Lazaro Hospital. Inulat ng DOH ang 4,285 na kaso ng leptospirosis as of August 22. Ako si Grace Paz sa One Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic Anihuan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
1: Huh?
0: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
6: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Sisikapin ng DPWH na gawing mas patas sa buong bansa ang paggasto sa pambansang infrastruktura sa susunod na taon matapos pumanig sa Luzon ng mga nakaraang budget. Ulat sa Enquirer, sinabi ito ni Secretary Vince Dizon sa congressional briefing kung saan dinagdag niya na tumutungo ang ahensya gawing more needs-based ang infrastructure allotments. Pinetisyon ng kalihim ang 21.34% na dagdag sa DPWH budget sa 2027 mula 529.5 billion na inaprubahan. Inaasahang makukumpleto ang delivery ng 32 S-70i Black Hawk helicopters na binili sa ilalim ng modernization program ng Philippine Air Force. Mula sa ABS-CBN, ang pagdating ng 7 Black Hawks na nakatakda ngayong araw, kukumpleto sa fleet na kinontract sa Lockheed Martin Polish subsidiary PZL Mielec or 32 billion pesos. Palalakasin nito ang capabilities ng PAF para sa troop and personnel transport, humanitarian assistance at disaster response at iba pang air operations. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
5: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.

0: tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
1: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 97.5
1: Report Legally Juan.
2: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
3: Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Ha? Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past on the time machine. Republika ni Juan. The time machine.
6: The time machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
14: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
15: Hayaan mong ako ang makasama
14: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
15: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
16: Wonderful tonight.
15: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: plecat ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
4: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
3: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Cherishing those memories or creating new stories.
5: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 96.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Республика.
1: Республика Нихуан.
2: Just look at you.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
2: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas?
6: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
9: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
10: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan!
5: Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
11: Wonderful Tonight!
10: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. One.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
1: Gisingin ang katabing humihilik.
3: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5 Republika ni Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw,
0: Pula at Bugaw
4: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
5: Our music,
0: our pride.
5: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
7: Mga kababayan, turn up!

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Chico with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan,
0: kaalaman.
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ang Pag-ibig Fund grows housing-related assets ay umakyat sa 1.01 trillion pesos as of July 31, 2026. Ito ay dahil sa patuloy na expansion ng housing portfolio nito at sa pagpapahiram ng Pag-ibig sa kanilang miyembro ng loan sa pagbili ng bahay at sa pag-i-improve ng kanilang mga tahanan. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, chairman din ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, ay dahil ito sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mga Pinoy ng affordable home ownership opportunities habang sinusuportahan ang housing industry. Sa ulat naman ng panahon, merong low-pressure area ang namataan ng pag-asa. Ito ay nasa 1,030 kilometers east ng Northern Luzon. Ang southwest monsoon ay makaka-apekto pa rin sa Luzon at western sections ng Visayas. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay magiging maulap at maulan ang panahon doon. Ang natitirang bahagi ng bansa naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang localized thunderstorms. Ang temperature range sa araw na ito ay maglalaro sa 26.6 degrees at 32.7 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bukaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Good morning!
24: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
25: sabayan ng sarili nating musika.
26: Dahil tayong mga Pilipino,
27: likas na mga aawit at musikero.
28: Kaya para sa musika ni Juan,
29: Mati,
30: dito na yan sa Juan Republic.
31: Juan Republic.
32: Our music, our pride.
33: Juan Republic.
34: Sa republika nating mga Juan.
35: 87.5.
36: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5. Ito ang kultura.
4: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
5: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
6: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote.
7: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
8: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
9: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
10: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
3: Juan Kultura.
1: Kultura
3: ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
1: Juan Balita.
11: Sa isang ulat ng RP1, kakausapin ni Defense Counsel at Spokesperson Michael Poa si Vice President Sara Duterte kung papalitan siya bilang tagapagsalita ng defense team. Ito ay dahil sa sub judice rule at Rule 18 ng impeachment court hinggil sa pagkomento ng anumang panig sa merits ng kaso. Sinabi kasi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na may karampat ng penalties ang ipapataw sa anumang panig na magkukomento sa merits ng kaso. Bagaman ayaw magkomento ni Poa sa ruling, nirerespeto nito ang kanilang panig. Mahigit 150 tao ang naiulat na nasawi sa flash flood sa Nepal-Tibet border noong Miyerkules. Mahigit 500 na turista ang naiulat sa Nepal na nawawala, kasama dito ang 100 mula sa India, mahigit 50 sa US, mahigit 30 sa UK at mahigit 100 sa Nepal mismo. Ayon sa Reuters, pinaniniwalaan ang flooding ay sanhi ng landslide na na-trigger ng seismic activity. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.